na tewa hunanu is na mayan na matiwa ay na tewa umumi yang kisa kita umi aonan papita yan po tewa hihin ye pakamiese papikepian sa akpit ay tamit kuyanes katit akpiki nakitam tewa ye pakam itati may hihi taas awin kakyang pati po sa tayong kahit ahopi te kayang umag tuwat angka umuti may aw hupiya tutak italabay ito kay bayani babian ihihi mo yang tuwat itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak hupila bayin ang tawisak umakate kayang kakuspi umahin po aw pay umaket kenaan ti mayang o sa tayo mo hakupi te kaite hak nabot mo sungyanen po maitama miya at po yan ikis bayit mo sayos tatawit hihi taang hak te kaite hak nabot mo haki auhi tahini aatotak na uma tuwa sa tayo nanapin kasi yung uma ka kapanyong umaitaho pila bayi te kay bayani uma te kay baye ya uma so mai uma kwa mai uma nga mai uma na mai ama mi hupe ya to tan e ya to ita la baye pasim itam son he sat pahan la baye pashin ye pakam akies ni pa pi ansa hakim yan te te kaye na na mi pahan kwa saya to tan itam sa tayom nya itam te te kaya itam kasin itaho pila bayi ato tango kimi aw itibo to ting puita mao sang it kuksiyang umap itamay ka kahupia to tanya ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupi te ka ita pwena yan songopang akunya ita ka paminamisot sa hupia tang puinami isovit ikwabe ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himoy tan hupiya tani bumasutse pepakam hupiya tota tawat amamiya tani kaya pakam na himoy tani yayan hakimoy awya totang nuk umatawat put italabay tukay baye umaya pakam ak songka Uya boyes ni umak mong basto tene. Pamhapito at yap ita itahim. Itam put kamatap yan. Puyan it yap itam hihin kasi yung umatatayong po yap towa nanapita umatotong ya hihikya umakayat pakam umangamay umanamay. Kispi umasomay umakwamay amami nanapinya atutan po umaka kananapinya pakam yes ni. Umawungwayok to tetsong katawa umakati ang wawayani. Haktsak ao kananapinya atang pasak ao yatak. Pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting umaobi. Kapan hakamieset umayat pakam umakati ukalyani. Hakpante uya wakati nawak ni. Hakak mung basting umaobi yetakam kananapinyeset. Umaka kait hunak kuyit hin satkyan pamsungyaw na yet pakam tukyanta yet pakamak sinong tis uvi tutim tatak maisok ak yet pakam kyan el tatayom ni kyan yet pakam tuwa kati maisok hakami hin satanya umuwi kapan hakam yeset umaya umakati ukalyan uyomi hakami uma ukalyan isukyaw sinmuy angami payasa